retal kahe di profeti di kakwa Dios hane baling mas ni ke oksi kris ye barati ni kakwa pero hamana na kwan nas kolun ni kakwa Jesucristo an shkarushye na kwan chi hunel ni ke paman chi hunel di solom di kakwa tentonak ta oksi ser ang kirati ni kakwa di ka Dios hukanak nas chichi hukay ben rakal malakliho número uno nas chichi hukay tentonak takwang sa hunahil. Takwang sa hunahil. Kaut! Nakakiretali at amli na roksing kakuksi sa lahong kablal. Anong nak nakakubli siya na tibela akwa, nakakubla at sa kemk, mungkuret, mungkuhuntorol, tiku iruli at amli kakuksi chisa petya. Laating kajo kachiroksing kil huntorol chiru at amsa, kuirak tachas kewa huntorol ruli at amsa lash tibela akwa, mukota ki okta, chimukota saho li tibel kwaan. Tentonak taak e hun chutal li ats am chisa. Hokanak na chie li shben rakal kwang sa hunahil. Kaut, di kakwa Jesus na shke hun ejemplo choke la es rats am ru chichoch. Li shtanemit li kakwa Dios mis amados hermanos angeliru na kwang sa hunah cholahil. Chankero nakta kwang sa kunas cholahil, hanak amaus hermanos, ngkut narak na siya mkutarok ta chik anghalak, lah pa manel siya shunghal rin. Karuna siya lah kanghal sa rocho ti Dios. Nakwitis siya kwe nakla nakwan kakwaklisi hunak lik anghal o kankay sa komunil o kanko sa komunil, mis amaus hermanos. Pero sila o, takachetra lain hain ng kaush han timbano. Umalaktis siya si Lidiakono, lain timbano en. Umalakli pastor, halantis manu, halantis man Lidiakono, halantis man obrero, halantis man Lidiakoniso, kreril kanghel de chap. Simkutaruk ta, tentonak, ta isimako na klik anghel chisa sa hong komonel. Nakakeretal ru atsam. Mingkana aru chik anghalak ya kuntorola kwiliru at amta chike sa ischanri sa kem. Pues hoan na kwi lah pa manel. Tentonak mungkutaruk ta chik anghalak ya lishkunay sirip. Tento manak tishkerip sa hunah chiribirip sa ik angheli kakwa lika Dios. Hokanak na chie mis amaus hermanos ratin li kakwa. Sakal na ko ratin na chike nak tento angheli ru naklaukwan ko sa hunah. Kunahak ko, chik anghalak, chik anghali kakwa li ka Diyos. Nagkikereta li koksang. Lisang na kong gichotubrib chik anghalak, malakliteken na kong keok chik anghalak. Mungkos kong kalepta, sinong kecholotot nak. Koksul na takwil per nabal nro li kanghal ni gaismano. Are na kikereta na kukaan lahpamanel, matuho ta chik lahpamanel, kukaan na kanahtira atin ni kakwa Diyos. Nahtiyah ko isa el Evangelio de Juan 17, 21, parquinaxie, amados hermanos, tentó naclao, canau licuán, saix angelica, cua Dios. Naxie es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Abi, naxie chichocay. Atin chicuachan, licarunin zama chacuachan. Anacunajac tachacrujepchan. Che kwang kukin hona kwang kina kukin lain chan laina kukin ut laat kwangkat kukin chan chokai hona hak ta shakru heb renak kwangkep sa ruchichoch te spab nak laat cha taklang cha kwecha anay nas cheratin di kakwa nas kuchiku angeliru na klao kwang ko sa kunak cholahil mis amaos hermanos. Tento takal chotuk kip chik angelak ni kikiretal. Naklaa tischeli pastor hermanos to kwang sa kunak likulto ka chotuk bakip chik ay lokali Dios. O malak tischela ka angel hermanos ta angelu takakwaklis kunak lik angel sa komonel takabano. Haan na rah na el hokanak na siye la es rats amil ruchi chocho. Karuti siye, liyap ni makin ke paban. Naktish kere tal, naklah pawanel, hunahe,
chik angelak si angel y Dios te saos chol te che ya ni que es otro tan cachilas pago en él sabes si chol ya que chol cae. Entonces amados hermanos hokan nachye la es rats amzu chichot narah nachye li ats am shokchi okchi sta waljak halan shokrek en kish sahil hokan mis amados hermanos ajeleruna klao akekip sa khunahil renak to ruhan chishwanu kish angeli qagwa liskabil barkunachye tentun ta kwang bisal malak estar proporcionado takanaw likwang sa iskanghali kagwa. Kawut misamaw, sir man. Tento na klao, lakpapanel, kanaw likwang sa iskanghali kagwa, lika Diyos. Kawut misamaw, sir man. Kwanak kwinakin ka na naman likwang, siyang kirunak takotong rats amili ruchi chocho. Nagkikiretal amaw, sir man, li tsakem, misamaw, sir man, li ats amli na koksisa li hong kaplal, kwanta na honal na skoli hermana isp, kwanta na honal na skoli lihong kapla lihong hong, ut kwang ut, de repente, kash keretal shosh ut chat sam sa listibel shkwa. Num tahanak shkial, num tahanak pachik, ma hunchi na runa tsakang kre lishkal do shku, kawut porke na bal chat sam shput chisa. Hain hun retalil, amao sema, hun ejemplo. Hokanak ma kam'an na kwi sa istuam lah pawanel. Tentunak kwang bisal itishmano. Kawut. Chankirunak takotong kwash bisal. Nagkikiretal amaw sa hermanos kwanak sa istiangke lah pawanel magaj kibisal. Lish liatsam sa musikeh rikinap sa istuam di kwing li ishq. Chankirunak nakotun. Nakotun amaw sa hermanos naklah pawanel na oksinimok disingkirin. Na oksisyeb al kahlain mas inchabil. Na oksisyeb al kahlain mas ninaw bichang. Na oksisyeb al kahlain mas pachininaw ang predikar. Mas chabil ni atinak. Lihung kwele makano kwe. Mangkul nasnaw tak bichang. Karusha oks manukil. Narak nasche oks numik kial. Di ats amlikwan sa likatuan manikagwa. Jo okni mo brisinkil kibrik enlik arunas kakeli Dios. Utokan amaus hermanos, tenton aklao kwang bisal, chikanaw chiwaminkil, chikanawak kwang sa iskangeli kakwa lika Dios. Lik arunas kakwa lika kwa, sisse hunakamatan, oksi chisa achol, mani mo brisya kibrik enaat, mani mo brisya kibrik enak ng kanaw bichang, Marenchal chat ok makikwangkile la kwa sagwits in la irma. Chat chirish na kinkaan kay ru mas chibichang. Malak chirish kin kinkaan mas ni kay isnaw amaw sa hermanos li atinak. Mani mo ti siya kwi pati ng hermano. Chana wakrok singkil. Sika angheli kakwa. Ho kanak na siya porke la at rats amru si chocho. Si la at hunak lah pamanel na okchi malak especialmente lah kwa panel. Heb lah musiko. Chuchik ulman kamaus hermanos. Neke okchis ektanan kiribeb. Neke okchis nimobrisin kiribeb. Dikel nikeshnao. Yarreh chinak te ileks maneb di kristian. Mungu nikeshketa chikish lokali Dios chan chalep shohol. Inka ating hermano. Sal Evangelio de Lucas 18:14 nachye. Amaus hermanos. Linas nimobrisirib haan takusir. Pero linas kusirib. Nah pa reconocer na ka li Dios nimsh kwankel haali tak oho bakli chol misamaw serman. Hukang utan, kere talay, chankiru kwankat saan? Sala na ah, sala iglesia. Maren chal hual nangkat nimaw siyakwi. Arunas chila kwa la hermano naklaat nangkatire laat makaat okwi maren chankatre. Arunas kosla ang arunak narekali atin an masana tap mamin. Yo kachis tiki singil, yo kachis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawak likwang sa iskangeli kakwa li ka Diyos. Tento nakatakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal aheli ru, naklao re nakatakaykash kwa hinkil li kakwa sa ilal, shlokali Diyos.
Jokan akli kuen kli ish kan akwan, mokun arek ata chikisay lali chor. Kuan akli Dios na roksi hun akli kuen, per rikena an, no okinu mo sinkiri. De repente shoshal rip jiru, haan moko musik ta chili kakwa kwa diken, sino ke haan chili saha musik. Chan kirun akli kotun, porke narak taklen kirip shunes, kachi narak ang halak sa hunakil. Mahun chi na taklan kwe chan. Mahun chik na tataklan kwe leen, leen jalwek or timanu chan. Narak na che mkure ta chikli Dios kwa diken. Kunah nao ta chik ang beksik ang halik kakwa. Uto ko anak marin na ok che balak ka ahlain mas ni nao. Kahlain chabilah bichanel, kahlain chabilah predikador, kahlain chabilin chabilah akwah manel marecha. Ay Dios, hermano, narah nas che, Dios no mek bisal. Banu kuentri kena anatian mal. Porque litratin ni kakwa Dios chuchis che bal, din nas ni mobri sirip, haan ta kusir shwankil. Hokan na maus, hermano. Kuina kakwa, naktirat am, li atin ay intak ang halak salacho am, tentonak, sa terek a di kwangkep cakat te hulak chirwep di kwangkep di yoket ci iloka kwe cak bengga kwe ci narah nas je nak laat rats am ruci cocok to sik se roshilal tinto nak saksaka kru li ats am nak saksak kru li ats am amau sermanos tisk am cak kunak lek kena irmana na ok kubung kilis cak kemk ay nak sakru li ats am kwal sa chol nak nakut sa isyang listik belis kwa. Mahon tabi na masahak tabi chol nak tislok tara kung bolsak si atsam yu chi chot sa, yu chi mul sa. Ito kong masa tabi chol nak tiskut sa isyang belis si kwa mal sa isyang listik kemak nak mul sa di atsam mamin misama o serman. Tento nak li kana ermana malak li isklik sash chol na kub listi sa kemp na kub na keli at sam chisa kwal china usti at sam saksakiro. Mahon te naruna ako kre na tisketra at sam sa isyan listi bilis kwa chichu chimul sa, chichu chot sa. Kukanak na hain kunre talil ama usin mano. Kamaan ako is chuam lahpamanel. Lahpamanel tento nak saksaka karulis chuam. Takotong nak kakere tal takot kung basak liha sa li kristal, malakli at sam sa li kristal, saksak na koton. Kamana kakwi sa li katyuam, misa maus sermano. Takotong ko nakratin ni kakwa Dios jo chihalok li katyuam. Takotong ko nakratin ni kakwa haan chihalok li kwati nukbal. Takotong ko nakratin ni Dios kwangki li kakwa Dios jo chihalok re li kakwanghik misa maus sermano. Renak tes kere tal li krisya. Utrik inaan, nike oksya atinak us li krisyano chirish li honghong. Nike oksya chiebal. Li kuen kaan, li ish kaan, kwal chibay rush na lep se kwanchak, pero hap mananak kwan. Chabil di dish kwan hikep. Tula nep si li krisyana in. Sakal chal nak li Dios jo chikalok li chuamek. Nike oksya atinak us chirish lahpapanel nak chabil ish kwan hikep. Narak na siya, nakliat sam saksakiru yo chibek yo kachishyo aminkil likuan sa musik ay hagun. Hokan hermano, angeliru naklao kanaw likuan sa angeli kakwa lika Dios. Kawuta maus hermano, kwa nakwi lahpapanela nakwan, sa ischol sa li templo, sa ischol chibichang, sa ischol amaus hermano ka sa li kulto, pero sa lishunkaplal, takoy solo pletik. Solo kakalim. Solo stening kiribem. Karuna ka siya likirisyan na nagkakosla? Ito ko na kwa siya angel sa li templo, marera at diakono, marera at li pastor, marera at li obrero, marera at kwa manel, marera at musiko, pero nakchoke ba kwa binkil likirisyan, naking kaos la kwa hik sa lahong kablal. Karun na kaisya na kakosla la. Manike ati na kus sa chirish kanghali kakwa sa kaba na kakosla. Mamin misama o seman. Tinto na klaot katikob sila katyuan. Katsiri li kakwa. Oksin ko na kakwa la. Tangkahin siya manungkil, juwaminkil.
Jone kakwah la atatin Dios. Reina

Renak tesh kere talik di kwankep chakakat. Dikina ang tesh nauril bal ang tos di Dios na halok. Te oka kwit si sikbali kakwa. Okan na maus sermas. Ahele runak lao takanaw li kwank ho nagulak chuli kakwa. Tento nak lao kwan kosa hunahil cholahil hunah lupul kakawus. Si li pastor na siyakwe sa la iglesia, hermanos, kakayak bayak siya nagkusing, aherus kumatlingi hundi ka anghel, sa akunak, cholet lah papanel, kachin, ay Dios, hermano, humpat na rulik anghel. Pero si tishtiri, lak anghel siya kumarel la at siya kusiyakwe, lain kami na kwa manungkil, chalihon, o lain haanin ting manung hones, lain chalikwe kurti manu chalihon, Inka mukohaan tanga gulak ciru de kakwa. Karutis jelim di amigo, nakla o amau sermanos na kanaw kwang cik angheli kakwa Dios, hasta likas kaitsin maakwa ahpa manel, nike sahos cholep cis cik angheli bar kwan na tiklash manungkil, nike oken mis amau serman kong cik anghelak sa cikish la ol ahpa manel. Pero sila akkeket ka mano, kachap mong kalik anghel kong kal mukotorok tak manungkil mis amau sermanos. Hokanak na ay hanain na el nak laes rats amil ruji choch chan ratin de kakwa laes chan chan nais rats am mil hun ruji choch kwiliats am ta satis ki al chan karu chik ta okwi makaj kae karun nak na el amamos hermanos nak lah pa manelin kanas na kwangsili evangelio kanas na yo aminki ratin de kakwa Mukukakta raminkil amaus hermanos na bal nas balakirip si kwetsi abing tan si kerka kwi abing di mano. Ay Dios hermanos, us nagtatabing pero haban kwal ahele rusyo aminkil ratin di kakwa Dios. Tento nagtakat yu ami. Mukukakta nakskabi, minka tento man takat yu ami. Amaus hermanos, si hokaen, to kwaklik, to kik sa di kapabal. Lahat din nakakwakik sa lapabal, lahat ating hermano, re na takotong na usta tihe at sakwish panep di tenamit di krisyani makinig kay paman, ahelero na klaat, wakat sa kunahe. Tal takwek, ahchik ma makutben si kakwip, manim obrisya akwip, rikil din na kanaw. Napal na siya ay porke lain wal na balin na wong, Lika kwaik at acharik in nabalis na wong lihunghong tacharik in linatyo amin re rati ni kakwa Diyos. Ang heniro amaw sirman, chabilak likatyo am. Unak chabil likatyo am chiru likakwa. Aranaks na saho na nakaikas kwang kili Diyos misamaw sirman. Nakaikas musik likakwa silikam. Aran hokanak na chili chinabich segose aki segose ayah. Takwekas sa ili Diyos sa li templo. Utakwek akwi sa ili, kwangkili kakwa sa lak angel, sa la negosyo, sa likay, sa atribe, yalakbar na ro, tatalimang aran takwek as kwangkili kakwa. Mukukakta sa nak, sa kwangkat sa li templo, yalakbar. Ama o sermanos ninkya kwa in por eksperyensya. Li Dios na shman sa linkyo am, ay Dios miyo kwa nakjokin chibek na kwek ah. Masto di kwam ni kakwa utarani ok siyap akwa sa linkyo. Porque ninchap ko slankil maa narutin tohkwi dihunilis ninkal usilal na shmano li Dios sa ninyo. Unaksala at ol amawos hermanos nakyokat siyo bangkil tratar manera yu aminkil ratin di kakwa aran takwek ay sa ila at ol sa lakong kaplal. Tiyan rin nagtakotong hanak laat sa at ol kila sumatin sa at ol kina ilakwa lalakahol sa at ol kina ilakwa sa akwitsin sa at ol jalakbar narutat mo Pero habang kwantyo chikulman, sa chol sa li templo, pero kwals napis ok may sa chol, pero sa lishong kablal, pletik chik, kakalik chik. Ay Dios, hermano, ma kuhaan tayin na kulak chirul kakwa, kaing kaanarak li Dios ay, kwila at, nakchabila chyo am chyo chishik, nakutun, charun tanaw, haanak laat sa chol sa lakong kablal, rikinep lakwa lalak ahol, rikinep lakwa sa kwitsin, unke sa lak angel ta chik, Sa chakacho rikin, lakwa sa gwitsin, barkin nakulip lakangal. Pero singka, nakmak, ngka uska chabilos, yoko chikbek sa liwanghelyo, narang na siye,

amaos hermanos, aranak lao, hakaikar sa ikatso sa litemp, pero sa lakak anghel, mare siyo peletik siya kasali. Jachirish syuk li kalot siyo peletik. Jachirish syuk li kaparsela li kachinachoch siyo peletik. Jachirish li ketong siyo kochi peletik. Ay dos hermano, narang na chits ahruli at am. Ahaliru nagtakak usla, chankiru narang likagwa. Kuili at am chan taosok li skial chan. Jalreh chit yaik, jalreh chit sakaik. Karun narang na ilayin, narang na shtie. Nak, desh kere tali krisyan, naging kaos li katyo am li kakwangik, jal nung ko is sa eh chik, nage ok si atinak chakish. Jalok nak na pay chakrib sa li temple, changkep kay chikokay. Jalok na piskorib, changkep chikokay. Jalok nak chabi lah kwawanay lang shmahrib, changkep chikokay. Nage ok si atinak. Hokanak na chik, li at sam nak magadish kial, jal reh chik jake. Inka mi sama o sema. Katsalak li kwang sa ikanghele kakwa Diyos. Li Diyos na rahnak la hokanak na siye la esh ratsam rujichot. Isi la o ratsam rujichot na rahnak siye mi sama o sema tentonak la o kapan segir kebas lo a li Diyos. Si li Diyos sila amatan marikwa na amatan shmane kakwa rek ertisin resh manungkil hunak li ikanghele chik Manu chisa chol chokresh lokali Dios. Manim obrisia kish manuki. Ma chisa chol porque la kahla imasin chabil chakatra. Inka ating hermano. Porque chanamak. Naklimatan eh. Tawulak likonal naktarake. Pero linka na rake haan di rahok. Lik hindi kagwa. Hokan mis amagos hermanos y hermanas. Dios chios optisin kere. Lik hindi kunili atinay. Hamaning ani nao chan kero ni kakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, maren chal kaus yung kachibek sa likanghali kakwa. Kual usak na kasalikon na lain, taats ili rish la joan. Matyal ko na kataan, hingka, konal na siya ako ili reos renak laat, ta syoto lamak, jiri li kakwa. Halikwa tinobat. Kakwa, takain si kwang, chius, Sinawak ta shakrikwang sa salinghong kaplal. Jiri li Diyos. O li Diyos maach achiru. Haanas khali ka tinupal sa mga sirma. Li Diyos na shpano. Ninti chiko kainakwe porke ho kaan shpan sa lingkwa. Lain na mga sirma no sing kaasin kes sa Evangelio. Hual chibiru li kwa tinupal na kshinkwanchak. In hualing kani nao us li kwang sa Evangelio. In kani kwa na kwa bira atin ni kakwa na kshinkwanchak. Pero nakshulak konal na li Diyos sikiku. Ninche sin chol, tan siquier ka akwitin sa kongs, che abing, perin ka, ho kampe nak nachira atin ni kagwa Diyos, chel na kinchan, sikbalep, litlubluket, litakwakinakan, malakli sa chinakan. Ho ka natin hermano, li Diyos na shkal, na siya akobrisi, li kakwangik. Haan akwitin narah kebalakwe, laat atin hermano, y hermana. Banchush rili kagwa Diyos, nakli radio felicidad, na shkal shkai, chihulak, toh parkin katalima. Unakweb ini, naklaat, osop tisimilakat, shpani kakwa li ka Diyos. Hokan ating hermano, y hermana, bantyo shri li kakwa Diyos. Nakwara to shik sa hong, hunak li tiho kakuchme. Jire li kakwa, wila ate kakwa nagtatroksimas li kakwa Diyos, hona shpano li kakwa, kakwi panak, kusi akwip siro. Jire li kakwa hermano, kakwa Jesus. Bantyo shi kakwe, dikenchi hunilay. Yoko chishpistrit balasan tila atin ating Diyos. Yoko chigulak rikinep latin amit kakwa. Haman atin ni makwal Diyos ni kanap sa ako, Padre Santo. Renak ta kanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa. Haman atin Diyos, marikwan nchal kakwa Jesus. Nang maki na kanaw kwang sa likanghel. Pero haman nakat sa machaku. Naklaat siya tang aning kare latin amit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa Jesus, renak lo ko ng bilag ama, renak ter ko simbila lo kala kwang kilal at inimakwa Diyos. Inka ata chik kak echi hobek, inka ata chik tat kak echi rukrus, rikin chi kunil lina kadyo ame. Sinoket ter ko simbila kman lalo kal, rikin chi kunil kakwa Jesus. Banjo siya kakwe, rikin chi kunil laing kakwa, ning kanap sa ako. Siyan siya lincho ni manu, lak ang halay. O na kwe unit kakwa Jesus, nakisaya de bendisyon sa ito ame platinamit kakwa. Ha akong rusop sinkire platinamit
sarihona lain bancho shakakwe usop simbilak chihunil lichabila ah abinel amen Dios chikana kairiken mis amados hermanos hanain ratin ni kakwa Dios ni nakakam chakun Raquel salatuam ut lain nakwini nak chakula ratin ni kakwa.